Nabe kalelo so malani hawino kalo wile na kalaka. Hero wile na laka kero mtu kula rame. Masi. Hava wile na iye. Na paherene miteko sause ya semakua. Koni sisa ale mkiri kaka fidali kushuni ore. Wala ni mtukula karami wakala hilo kanse sana heneta sana ikala lusahu zihini kwa hiero kumanasa ni nyuwene mwinte kule keno kuhakani nama nasinkela nyuwene tete ni higula nulina nivavo nove kela hune wira mani kuru nwele wira ndrimi rombla kela ya kala to wira ikale loyo inoloka no kala bamosa vanelaka Shakola wati bingo.

0: Gaya kato ko ene.
1: Kaya rutwa mulupali aka.
0: Wakane wakane. Gaya kan sina.
1: Sina kendriwa kostinya rutori sina nusu wele shiwa kaltoni.
0: Gaya kato owani biwawi.
1: Machi owani omukuluoni.
0: Mano kiri waponya tuba tokilante neto.
1: Nari la.
0: Rokari avilavili hanko haya mirugu.
1: Machi otegula lansuwa en lokala wero wani wote iwene. Omukulu one para opia oporola ke phanya ya ba ote iwene
0: ya wele ni
1: ei ka go she makhala ke ro hobo maiwe o ha samanera asapa o pahene makha
0: ayo ayo
1: mashe go phanya makha o go phanya sapa weyo
0: oporola khoro nya kulele oni irwene
1: ei oporola ba o khala wera vanata mutu thiwata sintumihiwa sinitumihiwa mehale ipachia kapanka evinyu ntaba mutu toni thanlele tren khorawe tome ke thome mohaya akola kina phota vapa he werepa
0: ayu hayu
1: one ke ukhuwe phirwela parowani
0: ayu hayu hayu bowani wo inotho washa mihali yo antuma ya weno weno
1: nare to khala werirwa mutu koneta ni yoya sawe wani ka hino thowa na ata ka sin thowa minka wera ukusha makhala o he ka mihalo hela thowa wa solwa makhala epa ka pishanno
0: ayo hay
1: to va phanya ke sin ku ke ne re pa sin kuela ke thomela mihalo la ke phote nya ke suela ka wero wani ko khala na
0: ayo ba se tu se twene wirule khara
1: ke nan to wirula wa khara ka banka akene vinyu akene ipachia
0: ayo
1: utame wirula wa ke khara muhali yo were ke phote pele menu sikipia ona to waiwe
0: iwo kapanko waro laliwa
1: na ringe laliwe ne ngure tose
0: tose balolo wa anumu ya uria na mkwanyu wa onora sahai
1: vale ke no bon uria khala were ponti ahele kheri opi ha kere khandri ne ponti
0: ayo
1: ne
0: ponti sheniyo
1: e ponti o munapo
0: o munapo ba
1: baba la pelo te we ponti ayo porque ponti yo que canle ta que no were que ngure que va epa quere que jale la copia copia más ni me quere que todo om capuliwa tao ye que no va que encusha que mojali o que toma que na pota ne piro y romo ana mancani oni hiñe tua ni watua lupale ka nive que la cuvernu era lo pana e ponti le o wehe o tokelele miruku e ponti le pele menushi Ererihiwe. To khala wera olabulasa muthu moha onyake thoe moha
0: ayo
1: anchene poti wira ka wera muthu woni mwero muhonona
0: na khala wira ka haro hapeli ka banka yo
1: mhe mashimi anu ka banka ni wonki pinye mashwa e ponti la pahio nivela veli hayo nivela veli ha
0: mano endera mukulu woni ukathula ba khala wera ne mphanya ne ukathi amatuvi vantholi waya kina ko hathola metano wete ente sa muru wero me
1: mulu palaka oha wa koroni phanyo mukulu woni mahawa wira ke koroto thowa
0: ayo
1: mphaka ba puro wa khala masi ba mphanya masi vatepa he muthu wa ala musorwawe mphaka ba o venye rotokotha machokwa mala lyahu o hono ne ya mahawo to thoweliwa ntao mukulu woni meno khanne tala yulu palesha
0: ayo
1: o khala wera masi ki arere we ha ka musoro matuvi ole ani masi itawusa ole ani masi macho ko hinta kingwe ha ka ba musoro khala we ton thuna na masi awo
0: ayo
1: tawa yo chawele la ba kin suwela
0: musoro ha sa onori kanu nte sunyu
1: mukena wa tapa tapa he khala we ramata mwane ne o khoma le portutu kinde wa ha mata sa kwa ka ba ke ne re yo le o phiero o he phole
0: ayo
1: mi yo mata ma ka khona thutokotha
0: mana to kwene baba hila aba roko wan to sopa jara to wa phanya ka inene le bo mo khala we ra mihalo tharlela na inene le
1: mashimi ya no ke ne mushukuru manene muluku o ke ba ho ka thula wala bulasa niwo ban to ke to apa pela ke phero ke roko wan pa hi
0: ayo ya ba ga makoma so ma tan wan
1: ke na ba makoma so ma tan ya Andriwa Asaita manaka Jackie Johnny Oyariwe ni nano onri walisinya kihana ponitu kwa kana mulamu waka vava onri wasiko mulamu waka kashpari owo msula waka masi mufaisale filiteriku anu namarana parama ati walima nanunu amaran lima awo kenavaha makumaso owata
0: ayo yete salamu
1: owera wa manene muluku miko shukula mulu paliaka
2: ni mpanya ni awamu na nara radi msambiki one vira vira mawanik suru paliaka lewe paneliwe
0: mohano nkaya kihali
3: salamu kaya kihali
0: bakani bakani nkaya kansina
3: kinasime yoketa stari
0: yoketa
3: mishitina musika ni
0: jena musika ane mwepa vale
3: ayo
0: yoketa
3: mkapuka lakantori mish
0: nito yo mwisa ye muluku uimana
3: kihewa ya manera msuru kumajibara wepa yu
0: Kamu sih yang tu no, kamu raga buka hati ni, aru apa korang
3: ni? Masih tioli ber?
0: Yoli bapa le. Tu, lese, apa korang ni gay? No, baru tu ipa belum.
3: Iya, baru orang kalau dah buat korang tambah apa le? Ni muka apa le? Orang so.
0: Masih bela tu ni ni hari pagi.
3: Bukan bukan ni.
0: Ayo.
3: Enggak ada dia masih uhi wassalam.
0: Ayo bukan bukan. Le, sisa le tu. Onri onseva na kuo wala onako ni uovika na
3: onseva na kuo bahinde
0: ahe nasi onno kusha kusha bahi
3: ko wamthela bahi onno vara vara
0: ehe mana nkhale namuna na raela
3: ah mashikin khalo sawa sawa bale eh khobula muna boyi
0: ina mphara ko lele ndo hiwa bale
3: ah arini miyo
0: ah atuna ho ari meli
3: wan eh bashin lelo
0: lele tarota ka hana
3: ah ayo ayo tola tu atwan li eh khalo ro ka dihaniwa
0: ayo
3: ehe
0: hopa yang kuri wagi bentu
3: eno piano ayo
0: ayo
3: ehe
0: masinga ka mudamu wani ai hiware na kumi
3: ah masin lelo ngirin
0: sai sai to kweli
3: ngiri hamanera mutoko ene kai to kino lagela bale kine ke mukusha mwana ne ke muha ke toni mikini mu hacha manke mwana ne ndo kala sai
0: ehe
3: ndo ko mu debi ke banyu yote ke ke nago ke kan laga mikaga bai
0: masi ahi to ko kan na muluku o imana
3: maski hote
0: yo ke kana le she
3: yo hima o kere ke yo ta unanara mtu hima ke yeren
0: ayo
3: mhm
0: kala ka tuna wera sai sai we pa yo ti wo muluku imani aya o le she yo tela yo to sai sai
3: majenda le kero po hera nami ipi ni guna bro kule tu nkani guna ya
0: ayo masan nin le lawe muluku akali hera holo
3: ra de ne kergaru ya wa dele baran jawe
0: ayo
3: ena sana wara na matanu ga hera liwa aha sinari do ali kana so hena tuwa kusha
0: ha oh ya hero wa
3: ha ga hero ai
0: masi ha kulelu bhai ka koti ngo
3: kala so ali kana muluku ke jale ke tan le pele sa yo kronya ye mudo ko ne
0: ayo
3: ga bonyo
0: Mwali huo?
3: Mwala tena.
0: Manu nga heka masindera mo enamparele?
3: Enamparele ndera vale. Epo kalaba hebro gitia vale soli maye son topa. Son topa.
0: Kala nkali shababi ena wati onil tu vale otarapasha.
3: Ali itada kobi.
0: Wana kobi iwe.
3: Hei wali itada kobi. Ta manu wale.
0: Ayo. Atu kumeruko mwana masa? Aso tu ato kwede.
3: Mbashimu yu. Oyadu liwa kwa parashi huu, ya tiliwa kwa wakali. Na baba jali, sili naya.
0: Shene hala kukuma tutu, yu tona.
3: Manera pulka wale wamele utumi hasi wapuriko utuki kutumini huu, wale kula mrewe wale kamuno utikina wale.
0: Ayo.
3: Yene ntawepa, naro anu, noli manu.
0: Ahe.
3: Awaka tawenu, mamako yeruwe wano. Kikalo liya lapuriko kawenu tambe.
0: Ahe.
3: Ayo, nubodo wale hapa kwa fulano, ntawu, nukena utore, napuriko mtu mwonka nipoto bili.
0: Ayo.
3: Wapapa ni wama ni?
0: Ayo.
3: Ayo.
0: Bantono boma no, ya rende ni?
3: No, kaku cuma kalau tu mih. No, mau ayo ko.
0: Tu mih.
3: Ko tu mih. Siapa ni? Rokah lawan suan. Nampu tu nama apa lah?
0: Ayo. Bantuan ni opia selini ba.
3: Ni nana apa? Rokah lawan suan apa? Kalau nato alu kopi wan.
0: Ayo.
3: Ayo.
0: Munela, munela. Ko mesti ko mesti ni munela.
3: Oh, tanya lah. Tapi yang muru ni ada tu.
0: Hehehe. Hotel lor ni solom pak umle saya umpak ayo.
3: Mana ni apa? Baru arwah kena kubur dua kampung kau itu.
0: Ahem.
3: Memang ni bagaikan. Ayo.
4: Ala la wale ba.
3: Wale hin hale hale a sarfi ko mushi hin halo hin magabi. Na da sun kai dai shibili. Evin te mu ha.
4: Ayo.
3: Wale fare lolo ta gahiru suke. Dora ta yene. Oh bu hirai ko hidi ma si bai bai. Au ku shuke kitiwa ni sefa. Ayo.
4: Onyonyo muitula.
3: Wai gondo.
4: Mano ngaka atun kala ni ko annita mulala yawo na labula ka.
3: O radio.
4: Ayo.
3: O sembere telefoni akolo amale kara ka wi wella. Bakani bakani bakani.
4: Ayo.
3: E na garo ko holo.
4: Bale ya yuwa kai we ente ba wa hakalali ho holo ena mali he kara ka telefoni ya bibi.
3: Kisinto. E na da bra shibindioma. Kini ga sun dole bakan dole an rei lo kupi yiwe. E na ko muhimya ya. E na ba mai go manje ne kini wa sore raru ba he sembere si hi wali aka sa sola kana sola. Ure ba kala ye hotel ni ruwa so hani makale lo. Tata tawa uri asari spei toma tiawe bahi bagana lamra lo ginaiwa ene kana ko hamuru e sin channel sin yo sin wara ko mali halo shukuru ara ta da le fi saba duile e ba en ki sibela ay broke en kana musha ga kana kala kala ya ko ruhu ga ge su wala ba ka haban kala mudibasi kala na kala bahi bahin ta ruhu ya bi ko su wala kinni wa muradi mun mu kana to lamra lo ne mfaka ba kala bodi no ba shari ana ofanya ne bai kai taro ri melai ko kale ne
4: bawa suwe lo uru iwo murati
3: ake sola ni sola oke la la gabo e wora ya iwo bala no sola oh yo ke to pura ti owo e na bi ku finu ga iwo me muru ah fa sari na kala al shala la irade ka korra me mo
4: isalamu
3: e salamu yo matun ke no wora amali ha e ke na be la baba kan le chali mashatu ke na be la shiro koraka shelina tisha ani vano vanexu o kan na si medama zo e vano shorshi alberto bahina kana namul bala ko biyo kana bai salamu yo
4: bala malili wa bale
3: ami ko ta bai
4: ahi ma wera ha kuleli wa manina no to ama taya kana ba leshe
3: ke fone suna ninga ko hanga ma ta suna ruwa he ne ruwa kan fobe baka
4: ko shukuru
3: ne mi ko shukuru.

0: hapo nyatoko ini halaba kileveli liweko hano
1: eh
0: aru mata
1: mashimi ano makirim madramu
0: ayo ayo
1: kirim madramu
0: muyesini mu
1: muyesini mu
0: ayo
1: ehe nalala huma kokwa bai kama saka masoka leli mwelo moko niwe diwe
0: ayo
1: nsuwa kenro te pano mun chawale kenno bele menisha namba pisa ya wozu
0: ayo ayo
1: ee none geto
0: ayo
1: ee
0: ela atu mathapa ya
1: Allah hi mathapa hu Allah tu mahi ko ene lo te ene ni thela ya lafa hi ma sia woni wa ho maili maili bahi yo yo ye lan ri ko ma no bele menu shi
0: ayo
1: ya
0: ru kuwari wa ela
1: ya na ru ye kuwa kuwari ele la lu bali
0: ba e ko mi la ya liwe sumana sheni
1: mashi la hi ano na le mweri ule mkwa ole
0: ah
1: sonni lo kala bari sa si wen ma sia bahi gri se le ra hu ila na mu le shi ola pela
0: ti le le lwa mo
1: ah kala bari ma sia lo ka timkina kwan nin chawan na mu ra itella sa
0: ayo
1: ina
0: he
1: wa hi re si bahi we anu wi ham te ko tuwa ni oli ala ke ba thela na kale hala or gi we re gan re wo wi
0: ayo ayo
1: he
0: yo ne mpavelo pia emi ya wela ba ke le la ka iwe ne komo radio ne ro ko mi hera la ka radio vera vera kama wani kahe kia kalewe ya hito kuhiwa
1: mashimi anu kihinto uhiwa
0: ayo
1: kihinto uhiwa kisi vele shapahi radio vera vera kama wani kini uhiwa pahi
0: kuwa vala ni uwiriana
1: kini uwiriana
0: ayo
1: kini uwiriana
0: vala muhiwa vara kamto kwa ya siyo lolola
1: mashimi vale pahi alpalihumi anu konforme ki vara kamto kwa ya siyo lolola wala kikila nteno wani pahi kwa tiwe tishkansu kinira kinrene heke masiba vele kimulibela kananta mwaka
0: ayo
1: ee namma mwote ni mamma pahi kini partisipari makalo ni kiri ni siso tu
0: ayo ayo
1: ee
0: akala tuki uhiwa aiwa pa me hale se ka he kento ari ho
1: si ha un ri ho te pa hi karu a karu me we rol ni ho bele me she pa na thie ko wani wi chu we ni rken lo ba hin ri ki horia horia horia
0: o ki tharai e won se belon kala o rueria ka
1: a bale wa se bela ho
0: ko o ro kala wi
1: ah lai lai han ni ko lai ro muruela
0: ah
1: lai han ni ro muruela
0: kinkelo mlimi hiwa kinkelo mtumi
1: kinkelo mwaba ha na bahaka ni maho weni wini hiko nonni hi honi ulo ni weni bali hena
0: ayo ayo masi kwantu o ikalole lo baba kale ni kuniki na
1: o kale ni kuniki na ko ki ayo kinira
0: pokero ko ha o ikalole lo
1: a o ikalole lo baba son lo andro ala ho pota bahi in
0: ayo ku e o kitaraiye muloko ni kichali ya bahi
1: pota
0: ko kisibela
1: kinro la ihana ba walu bali
0: ayo me okala wera baba hila ne programme yo kenro ku mihera wo mika tuna we kena hia twi baraka mtakwa ya min to bakin tuna mika naka
1: ankelo ombika naka bo
0: a kinkelo na khabela
1: a he a tu hia no nalo mpela muluko areli hese iso den sibane lya hu sire si
0: sina na yanka ko he
1: ku asu
0: wala to kwene ya tole ani kaka
1: ahe alu ahima huya undinu ahumu wala mashimi ana alu bali hun sinna ka gini thani duar du shose na baba phelo
0: ahe
1: na kor namba yoro mu musasi en muria ka yu muria ya ba mu kini thani wa maraeli
0: amaraeli
1: ah
0: ku ba ena kha ba yo ki hata mela ruba
1: aha hata mela du en
0: ah
1: ki bata ibelle
0: kaya kai salamu
1: mashimi ana isalamu kiria ko nen lava kinave ke lalu bali hala karo le kamima ga lagal doni karo le kadiyo ma ja ha na marene kimro le kamul baja ga rui si sal ga to fe ro ko mona baswa le ga kam phani ke muhima gor lando nga ki serga mara ga khale dam mo pa mi ana kinam le sha kinai bhiri mi de la sin nari andru fatima benedit ma bi sinyo ga asu wala ka hili ala yo mogo bu shere mun naga ma bi sinyo ga ginna le
0: ko wa ruhi ba mahali le ko shukr
1: ah shukr la antira ki ra ga hi
0: ayo
1: min to ento ma bi sinyo ala ai ala la kinave ke la ga la ri war duri roba ulao ma shimi ana kinona walu bali kin roma la ba
0: amali liwa
1: ah ko mali liwa
0: ayo mi onkeru wa shukulla kin pentela muluko wira khali here ken lelwe ruwerie ke
1: ah muluko nreli ha
0: ayo ayo
1: ni resiso
0: siso
1: ah
0: amina
1: tabo
0: atokweni hali saya
2: mi salama kai ki hali ay
0: bakani bakani sina
2: sina gana simia araisi arduri amisi mashi modete ni mu kin suri so ni mwana mwacha ayo
0: sina no kanduru melelanno
2: kinduru melela banjen sana
0: e kulutu ile ndiwa wa mwacha ha e kulutu ilanno
2: kulutu ndiwa wa mwacha ha tu
0: ah
2: ayo
0: Oh, mrepo na watoki lenlea wa kempanya koi sinibonera mwawelela karibo mwapanya karikulutubo wa macha kuma opia
2: Kaonge so Kaonge Wadu yara ilaka seretu mkishasha porke mwuruwa ni wahingaroma la hawa mkishasha
0: Au, ole kishasha
2: Wanyika mwule sibutele
0: Ahe
2: Wana vera watakumbo, wana pia otono wa macha sibutele
0: Aaaa Aaaa que empaña por el que cobia o no cuare.
2: Cuánto tiempo hay la entope.
0: Ajá. Tem te convari igual no.
2: Al pelín, que muere la voz. En el que ni grande.
0: Ayo.
2: En.
0: Ya. Y a lema valentumi hua momo, en rojo hua poma, tuan kuma poma ruaka no niri wasai.
2: Lentumi hua resta pa. Ena. En lema momo, tu nagu hua ruaka hua resta. Ata wa tuan chene, animu romo puli hatampe o puli shithiana, wakala wera nino shithiana hatampe kakalante. Ane raka hatu mamu rome mo yopala ki kovi, enye we, porro hua resta, wena wewe wakawa yokura, wewe wakanama nushkola. Ayo. Ena. Tamutako.
0: Ayo.
2: Ena.
0: Atunu ki chala le.
2: Nari. Nari. Ya hanle rupake nuno kyande kera ka hanle kera kyande ena
0: masivale atoni panyeto
2: au yo wikure yo mulukunne ne ba ayo porque hipa yiru hipa khano tha ayo wo kushe hipo thepela bathe ena yembe muno gumia to ku gurana tu ikatha nar
0: pokuta mosa only ma mekawe no wanyawe wala thone mwe rom taka hanena le ma mosa
2: no taka hana khala anlima mekhaya khala anlima nana mute ko tambe ana wakil ha mensale akhala khane possibility dene
0: ayo
2: ayo porque when norun rokhar when ra khala ani tuthula ana ho gara mashi khala nena thonle ra raru ana bara mu mensale kina ngira wali ba aula durante campaña kina ngira wali bana bana laru e te thine ra tambe yena
0: masi wakala sintoko ka tula ndia hova morome memo ni wanilima
2: oh gindi manani ya gindi manani ya
0: wakala soka tiolo landia hulola ba en tepo panyishi wanno pevi ya twante paya unu herolima morome
2: e tempo ele ya morova iri topele okuma okuma e repollo e sinora ayo tempo ele vela tidi finari liwa ni pelemento tampe nene monene mala yena yena tempo ele tampe nene mala
0: atu anu mwaradi unno
2: nene mbuja radio wakalo mbuja presidente de miyano vale kwa tulimu kwa tulimu kira wakun labulu kwa nera kempuhena bachalina siwa vale kwa wama shika muntho wama labule kitu kini wiweni nera mbuna bachalina siwa vale ena ena washa mtu haro ututu waka kena pekela mwaraka Laurent Antonio nana kumukuma Eshuelma Irishi Arani Asesa na jihimaka ukumukuma akaltoni araisi Teniano Masakarbo. Mulbanya Garuye, Ashiro Koraka, Rabia, Mariamu, Yawotene, Kinna the Galen Sibu Niwaneke Sundu. Kinna the Galen Papa Kamachaha, Nimama Rosa Rosa Martinu, Kinna the Gala Musiaga, Wotene, Aromi, the Wu, Wera, Sibu Lula, Kitanelaga, Omala, and Wasaman and Niguran Gashundu.
0: Ay, my, Mio, Nkiriwa.

0: Gonne ke ne ke so wen le so gonne popola sa wa ke po wa ke roela ka ba kwa se a ipisa sente e seng kope so se a ke roela nyuma e thune ke roela po e lora pri kun tape no no mo mana kan a me ko me mi ba yo koti he ke a wa thuya be musuru kwaya adikanyi hase a roe ke ka ro he ke we guria mo ne ya mpanye ke mi anu kin so le thu thoba atami ke ni thune wela po e re raka
1: ayo
0: a na ha ba samsuru kwa na mo wa nya le mu mu la po e le o te ne ka wa phanye ne musuru mi ke no na ka so vera vera mu la po mu ti e yo Ah, masih parti impan tamu kena ku ni kala kala la pahana mera wala ni awasan awas gula kena pola.
1: Ayo.
0: Wah ruh wah pola nama ona. Ah.
1: Tahu la pola mu papa?
0: Mu mu tahu la pola yo. Mu nan tu napa he polo wana wana iwe hatte fera. Ah, kanle ne ni muera tosine ni mika suya no kuti ha asine ni ter ni yuta no kuti feru ruh itu faudi. Akhirisa masiba le tobo mento tsona pa ke ferela ni muthurie ya le tsona na mawani ya le tsona muthurie ba le ana fetena rivo na haipa go kopela yue ferela kana ntela ra kana khala mo pisa pisa he khala ka ferela la boela mashi an tsheri ya le penda ho re masina o khala khala ni khala no ya ri ponti mashana puya o thuno waya ani khali hera mona ene muluku na e po yo telo mo re me pa ke pontile
1: o ira ne sai pontile
0: a khali henda na mawani ana mawani ali yue ani wana ne ya kho tsina mawani a vera ba ru hi ya 20 50 60 mota na mpaka ho palano ahu ah na mpanke ba ru ra ba ne ra ro mo na tho ne re ke gasa gasa o mgumi he bula shi kan nugu mi hakan tie baba ni baraka baba na ai fanya msuru ko bale wa piende pa singu mili ni kushani po hayo le na venyara ntuira haya ni barani ke yo hiyo o baraka gumi he 20 o baraka gumi he 30 ah no kumela pa yakini ai ru hela ne karo na msiminti aya akini ani kumi he ferro apa ba wala kina raya e po wile a hitelo mri mo mlatu wa o we e ponti le bale ya hette po papa shiro roba shi te bale ani bale ano rwasa albora na baratu wale kala morumme ndu ikonya ah babalan anano popi ha sababale ni bale epa lani hawa pa mashana puyo tuna waya I nozera ni borete yo e ponti yo I kaku bale wile po le no kala kala kala msibale yo kala ah
1: tomo no la helua ento enu pelan kala wira sa sen kala
0: no awo shine ni tia o sa ri kila te si yo min ki no mo le po wiye yo tu
1: ayo
0: namara pili pili
1: sa yo msonyo
0: e mo ha msonyo wa papo ele yo ko sonyo tu
1: ayo
0: e
1: ba mtama a lesha tu tomo ya
0: wa bo o le kamo le shiko kwa
1: ko ayo ko we ha bale
0: ah o le pe ka yo la tu kala nya ka ka ri ko che
1: yo
0: bi do ro na ka ko na ke le ka wi yo
1: ayo
0: e verdad
1: Ani wiriana radio no tit.
0: Wase moto ni wiriana kana khala mwala mula saka wiki ne ko yuwa kana wa papo. Ura olwa ko yuwa ne kin to wa tuma ku tuma telefone ne garo mwira a radio a wonno. Ah khwela khwela halena buluto.
1: Yangu riana ka radio msambiki ntepa wa sivela.
0: Ne entepo ku sivela mi yanu bale emako wa bahin. Ah bale sahim makasiye se emako yiye. Min sini te poki yo wena bale kina ku ga he wa ayon ka no wi we porque babo eroka la we sa si wene wo presenta re popile ko wenyo roman timpa masufia wo tia la vula we amula vula ka amadimba le atreper te gene ma khoyo madimba wo bo ere la ni kire re paro we a le sibili sibili la chene kanu hiwa porque simpere ma khoa we le tia wini ulwe ka muru
1: tia wi hu
0: ah
1: nka haya ka simasipo ya rumi hiwa kana hakalali ha
0: ikale tu se sa rawo se nya na kitanya sa ina wi se sa phanyu wo wi me le mu khule ah bala la bula ka wira ba markala basta maka mpake limpesa kirwa velo cheni bali bali kitay ha koroku velo wo ko se saya e ke velo kan so lo ki ko hali ba shaka mpake limpesa basta maka mi markala mi plata mi kin maru ha maru he awone ke na mama yala ba ko ni maru ho nyakani amara wi ah
1: salam papa
0: isalamu mi kinalo ke la markala bale arroz martinho bale klante bale ke mual mona ko kalto ri babo mona ko la rice papa ko la kustu amaru na nawe aminkali bale ane li yale
1: an thupula msora minkene yale
0: an abala minkala thupula wana othalla bale aka hampolo ape aka hin
1: shantari
0: kiswela kabani ka hekini khare mo shantari yakho le wire ne ba utigini ha sababa ke phema re la wana hona ka wire ana ka biya le satari o tenya na waromina ni wu ana ne chokwa ke yale sar samu mwala ba ke na vikere le wire eto ke salame la poele khale ke yo re rena o wana wana yo khale ke thonya ne khale ke ah etu yo re ka thokoli le khunero ke pa tendo thokolela na ke la thela etu lo nana ra

mina muhavula a shinene ala kanko hamatha lepyo wapiyo wana muhavula bawe ngaya kaba wa hene ala tana ulela ni ba wa leshe wapiya ba vira kaiwe kela kaiwe unkela uleshe Tata kulimpiula himakawi omri mwira om musheleli hahoe man muri wa wivo muri wani muri omtekodi amira vatani tani hime uru ariwa uchope wano marere malta mtikele nsipo na kihaka nyere mahimakawi mto kalae kahe wamu mwampo ziene

Să se zora și 7 minute și 4 ore măcar minutul mi thana mili. Eu puru ti eu a mustu di umarra di Mozambique wa ampulanno. O kathi mosa vanu suri ha honi warani am kuthano stadium 5 di junio yue. Wa varana ne kuru na Sportingi. Awampula ni ferroviario e pomela me kuthari rumhina ma etasa yo Mozambique. Mpantaya wa e provincia. Vatikiwa ya mpaka nsana mikumanelo sa nampulensi ato njiria kire mikumanelo sa ejora tanetanu ya ato njiria mukalelola akademika ahiso akademia militara wa mpula ahimu akelela aso nchiportiva wa ngoshi umushinta ikulu pili wakuliwa mosa anakubula futebol kulubi ya hewa akela agia jazushi Ake Jesus ushindiwa mpira mili akademika uribawe ola amakhelele Association San Simão ulikanyiha mosa mosa Benfica o memba amakhelele Association Sportiva awamalo Benfica o memba omulola Association Sportiva awamalo mpira mili umakula mosa Sporting awamalo tamakhelele Akademika o nakhala veya yowo amukhupeleni lyawo ikulu shishe wohakhuli wetu ela tiyari ithonyeryo kere tivaneetta mpakhala mikumanelo sa mphira wa provinsia ya wampula mphira yoolo nihaniwa nampulensi omukwaha yoola wa 2020 Isesh. Nikuru nana shikola anikela okhalela mikuthano sampira pantaya we provincia iyi himale wera ne ukumelo melo mahiku vankela weta kambelo kombeli ni mathanu vasukweli hibo wera anamatika anikuma kera nikuru nikuma otishiri tuholi yopo wokhaleliwa anamatika anamakhaliheria na shito kwene othene anahola anamerawala alaihane ni ashito kwene o distritu ashipapa na namala anamane mera wera ni ye olelo baba mahiku meloko meli ni mashishi are mwira no la hiwa shito kwene ala na ashipapa ala ni kuru na nakumanroka epomela wampula Almati khala avenya nagu mpira ole amwetoni ampira e patu yawo mshatoro o distritu ya oliupu avegenliawe oshuluheya ni okala tu antitimiho ohimeka wira anikusha e distritu yothene makhata ni mwaya nikela ovira ntaphulela ka masu amkhulu pale o distritu woliyupu yowo himme wira e distritu awele enikhala ninrorome nuupale na mahiku orera eniphaveliwa wira anaxikola ala athoonyihira vanderlaya ni aphanye mphiro onthuneya upweleliwa ka oreeriheliwa mukhalelo we district tevo vanihimya wira ni mukwaha ola namerawala nkhumaya onilipelela murerelo okhalele okunuuherya e district natapholela masu a cesar nakhuwo mushatoro o tshiritu woliupu okathi alahiwawe ni anaxikola kere ni khuru nana meravo anirwa ro khalla mkuthano mulu pele wa mphira mushikola mkwa hayo la 2000 20 ise shimpanta we provincia ona pa heria himya ga wira o khala na esugo le lo yo himya wira anuru ha
murarlo un tunea omkoha ola umruiwa epomela ya wampulano ata pole matsu amkulpale odistri to liopo cesar nakuo kati warai hanawe nikuru na distritu yele nirwela okhalela mikutano sampira amushikola mkwahaya wa doshmili ivinti ye seji mpanta wa e provincia iya parisikina ku otikiwa mpira nsana pavarani yaya ashito kwene amo kwasha kere atu alupale ashito kwene maveterano a disportivo ona kala vamosani ni kuru na futbol klubi wa Pemba mkutano la utikiwe sabato ntoko ni himiahu nsana onlaka ni wa disportivo ona kala wakadiliwa ni maveterano ona kala wugu yavara naya ni atuna vi alupa le lendario futbol klubi o Pemba mpira e patani atuki hiwe na makuru yala o maili mpira wala toko ni himia hon amalele ni olika nyi hiwa ikonu pili pili e hapari yosu guli hiwa ni kuru nanami himi hapari ni haniwa jornal na kalensi sese zora ji 13 minutu.

Bona nit, senyora Berta da Silva. Aigua, mututskinaku. Ono tunela. Rahion kalisho takalia wene. Akiro yarela. Etuna giro tarihuela. Ndiya vale kahona miyo nsuri vale. Oh, oui. Oui, ranyu sai vale. Kine nikumeli los ohisuero lime la murima. Ayone hipa hii. Inamu na soo upu wela. Inamu na soo otro kihaitosa nyo. Okila ati wiko havanliva rarura masiele nroa wako vara keka ila. Enoki kumela. Enoki pisha o wiela. Neusuela wiwa mwaleli waka utuna. Neta mikao neta na ato amu kaliheria so hiyana sa amu pusheria inata muka hiyo nosuelo toki ya sothene rata mpaka hii wakala pili ntaro simvonya masise yeye wavonya akala ale anopenta anera masinara kini mwalela vaa masimua vanresa wala mwatu kinge mananala atunaka Yam kala mwaleiwe. Ni mwaleiwe sisa so tuna. Wiwa. Masa kala ale nakala mano. Analeiwe ka. Mnogo jela. Mnogo jela. Miyo ko suwe la kala ii. O suwe la kala ii. Saho kalele nito mwereke miyo takaliwa kongi malela. Berta da Silva ni takaliha kasi iso so manzinyo unro manila owi unro kumala unro suela mavare luanyo ya mna sani soto kelela ito uwe laka usiaka sohi ya nasa sota nani hasino kumela ni mkina mkale luanyo

Niño, kankala kala, yoli alani, nakala mano, Africa, arura trawe, abelasti, mustudio ma radio Mozambique, atotopela ka Africa, Africa ela muhinawa, lapo sopira kahatasa, pia hatovikana, bloko mirarusa kanleva musa, urana, yerlaka, owomola, anampuheria, we olelova nyupanye, hatani werie ushintra ophwanya sa miteko sa muhaku se phatru miteko sosoma ni sohiana sinoonaneya ilapo sowatta sa Africa ela otepa xo ene muhina mwa ilapo ahu yo Mozambique.

Ano, pinpahuni mo niwa? Kibo to hanle? Kibo to e hanle? O katia huo sinsia mu studio mo? Wa shkurla ale o tene ya ni tratara ya ni uriana muhina mitoko sa huya santrava ne mako mpantra wanera ni wok seri ya ni hukuna no lelo ahala masipo ni hiu rumiha humo radio ni masikipo tariyesai nanlelo nrumo muluku wa nivao kala no kumanila ni hukunikina muradio umanyo emisora ela ya wampula mitoko ya sahori lue provinsi ya wampula ni Arisia Elrozo o central Tecnica Benedito Antonio Shamu. Ni wane provincia Uniasa ni o Cabo Delgado. Asante ni yoko oroa mukhale ni muretrele isumane ele mpacheria kale ya paraka ni yote pesha urera mukina mitoko sotene mutoki nganyo ovara no penta honi muniwa oro.